0: Oui, bien fait. La mettre les tibangs, on a l'impression d'être né voir à quoi singali sourire, on a sous la quoi bico choni là. Et à tiens d'après, tiens sang on a les gouttes brisées, Londres d'angui, la soso puis quand on peut tourner ou à la tombe la nuit mingi, à qui n'ando des matières, la soirée que baba n'a maman ti à moulingi n'a pas coti d'apara bongi pour cola yemani.
1: Ah tu dis que Luca?
2: Centrafricain ou Biafricain, Bibaramon, Zonigango, Nati, Lissoro, Nadafonono, Ndekeluka, ou Biafricain, Iba, Natia, Ingasu, Isartene, Mingi, Nanduti, Yangatida, Mbetisu, Akitunda, Titene, Azi, Natia, Langusa, Kiga, Sutifa, Tene, Akita, Mulingisa, Kiguna, Kita, Damana, Mbiti, Alasusa, Kiguna, Kuta, Damana, Mbiti, Alimbiti, Tene, Akiri, Abulegeti, Mana, Mbiti, Nilasi, Iba, Nalegeti, Susi, Azoa, Demater, Sala, Mingi, Tenti, Aminashoni, Kodesa, Kion, Nalegeti, Teneti, Adamana, Mbiti, Legiti futangoni susi amina batene anizani agulanduzu mingi amina batene adani akina legini pepesi amina wabi Afrika abata langa tene akuta zuti kodosa kibatene tima na ombiti akibileta la nanduti amina damana ombiti nizuni pepe beni kpali susi akinyana na terenisi wabi Afrika yeti tene lasu isarate nanduni aiki akpali tigungonati damana ombiti itetenti pali su geti tetenti nyembimbi Inga na timini kodoro titenesi azu adutin zoni zokoko alimbiti bateri chilo tungana ta wati kodroni akin zoni si luara pasa ti dutina amina ye tungana mbatilo so titenenye tungana si moki na timini vaka akin zoni si mwara nzoni nguti yongoni akin zoni si mwara wa tibanandu akin zoni si mwara nzoni lege titene motambulada. Me laso ibaso na zingo tianga ti damana mbiti so ki gilige ti tena zi amina siwa ki dimater sala mingi sala pusu ndorna i ala ki gitunda tene me ala ki sarandi tonga na nyen ti tene amuni ngitala aguna damana mbiti si gitinge tene me nyen la sara si amuni ngitala limbi ti tene aguna damana mbiti pepe tenti mili pale ki dape yanga damana mbiti azia we azo alimbi ti kuti manda mbiti me ibaso amingi sa siwa so si akilango na pekoti aeroport ala sa kilango na ligi so yo nambagi cha damala don busku na pikonika simogumbi mo famo sigi na piko cha aeroport nambagi cha marché tourno tigongo na nisu ambi minga ki gibeta la tene ala susi amulingi cha laki sara a ikol nigi na bebatasu ala inga tonga ne andi sia mulingi ni akigana ikol pepe tentinye tentisu lege nisu kasu abuba ngangu zo alimbi nga chitene atambla na kukutu yamba da pepe nga sita kururu mulimbi chitene motene pepe na yati akambisa sui wara azuti avakasa fatene tonga na singunza pa pika aike kota kwali si tonga na simo wara mbini zuti kpingo na kururu silu yeda chitene mulegeni akinzoni mogi bongo chimo use walotana tetimo tenti ala pe titina jinguna legi tonga na sala tingapo bongo ni popota ki beyandi ni kwe na tertimo e ilfo mosina mbini ndomo shonji bongo na wae simo guna kwa me iba asara a nze mingi mingi mingi si iki de Congo nanduti pali ti bubongo legisu siyaza kubunda tersa la tene me nyela asara si kota legi tongasu alimbi ti tene alekerni pepe na akambisa si wara tene tongasi laso mondu na terti ONM so akina dawati babati aeroport bongi poko legisu siya ona devanti base so tene kon poko ti tene ona bagi ti marchi tourno legi aki da encore pepe me nati kota bata to bongisu li tingo ti suna la para kojo legi suru wara avimi suru ontasu akinila legi na kanga aki dapwe me aki gina terti babati ONM itachi pusu ndu na kutazo ti onem na azu so ti unda nyela asi zo oko ti tengotene da akida pepe nambagi ti ndokwa ti geni besa ki paten ti leke ngwa ligi zo ti tengotene nduni akida pepe na ababa ti amulingi so si amulingi sala ki nambagi ka aki gibe tinga amulingi na ki gwi andi ekol tonga na nye tenti akururu apeti mulegeni akukutu alimbi ti on pepe azo alimbi ti tambla na gere kanzoni pepe tonga na ngwa pika tenti fadiso zo inga langu wa langu wa kipika na nimbrimbri langu wa lasingu wa kipika na nipepe ba nila lasu ikiri ti boto lecha kuto ziko doro nanduti oko dimata wa biafrika su mbeni su si mbinga lupendere na pika ngopatara bitaratu ndalu mekasu mokika na pikoti babati la para bongi poku motene molangu na mbagi nikasu me legini abuba kwe mokigotonga na ye atene a ba datini mo on marché tournant ti gongo na dawaka tonga su kitila ni ikida me titeni guna yanga dasu kojo ni muka legiti combattant ni on legiti bar casier et puis ni signa devonka ni gwetin civil legi sur la terre on même ça qui d'encore après mais ngbere so si ligna bubangwa lutida azwa tika mingi ndawa ondoni sani tentene ba ti teneni kirna yangada alimbini on na legeti kilometre 5 nisina mbageti marché sambo sini linda na beni legege nisigina mbageti boeing sini on encore na pekoti aeroport ngurumbiti guna yangada sini e na legemi tongana sini bunga on aki ando susi azu ti sioni aki buazu ti mu aina tertalada e donc tongana sizo tambla na legemi na bi lo tambla na risque ti gigiti lokwe nina lasu ibasu lekengo legila akara be afrika pepe kete pakango legila akara kutosiko dor pepe akin zoni si ala susi kwatsana kitene aleke kodorni amu zoni dutina wa be afrika na dosuko la kida ala zile tsana dutitene su wa be afrika pika patati ti lasu akundana wa ekiti mitere na inga tipiko lisoro
3: radio ndikiluka votre météo.

0: pakoche iko sa ke agir sindo wana yanga chu muzo franzi fana la nyawe so ke tete ne igwe u yamba fali su imane sambuli fis na gene chilo chila ko ko zavie mbembele ton sola inga na ati kwa singa mba itibi afrika chila soso ake itene zingwa yanga chi wa tongo ndati kota birati dunia mbati useni la si ala kesa ratene mingi tonga so nandoni so si koto ti franzi inga akote titene alilane na yani su ima kwa singa ni.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Vieille Afrique.
7: Ah papa maman la coche qui m'a d'afonon on dekiluka na ndembeso e barala la so ye ke sara tene mbrimbri na nduti tongondati ou se bira ti dunia mobimba nyela si ay ke na gondati bira sonye
5: ici la Centrafrique
6: Dosso Vieille Afrique.
7: Kutara zapi mbili, soye kiginda chayi na senda kiti bongi yake kiti muna mbimaboko, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils, ibara wa mango dafunu nonde kiluka.
7: Nanzeti mvuka, ngusa kia kongbango gumbaya, nandoni balota na gumbaya, use birati dunia mobimba atundani. Meala lingu chite na wa mango yi, nyelai kina gunda chibira sunye.
8: Singila, zasi azo ainga ke, nandoti gigi mobimba, akuta bira abagigi, kozo bira, so alondo na 1914 si na 1918 e ou se birani alondo na 1939 si a wundi na 1945 biraso abagidi mbangati so kodroti zamani kodroti Italy Japon ngana amena kodroso mipidi konige kwa pesi amu pokotia la ala la si atondati ou se birati gigi mobimba alondo tiku ndambiate mendani a Kenya na tiso e tarati buliti nandoni biani a gundani aike use ayeso amujase ne cause immediate akeda e a cause lointaine akeda cause immediate ni akesoa cause immediate ni akeso kodroti zamani na pakoniso si le mot kodroti Autriche Tchécoslovaquie le gufade ti na langoko ti njeti buka gusaki okangbambu ngumbaya nandoni balota na ngumbaya biani aturugu ti azamani alifade na yati kodro ti Pologne ti baton ensi Hitler alibiti na azama boko na nduti kodro su inango yusu ala lifade ka akodro tonga na la Franzi nga na Angleterre na Royaume-Uni biani ala ke na kurugo sarango maraye tonga su si ala wunda na azamani titene ala boto aturugu ti ala su alifade na ngangu na mbigi ti kodro ti Pologne endosu Hitler ake yitilo dape ba birani cause immediate ni la ake mbanga tiso aturugu ti azamani alifade na sese ti Pologne si use bira ti gigi mbimba atondani me bigufade ti fa aiso ayira tena akuzi lo entet e gingo nati aiso si ayo zasi ikiri na poko ti batongane si piti buli nandoti tongo na nye ala lekere fadi ala so asobinda na pokoti kozo birati gigi mbimba aleke fadi atene so ake fadi na popoti zamani so lola kwela kana gunda ti kozo birati gigi mbimba endo so mbi dabeti mbi na conférence ti Versailles akbati atene aba fadi gigi endo so agati gunda titene ala so asobinda mbi titene akodro so asobinda agande ti gunda na zamani atene zasi ungo tia turuku tilo awu na nduzu mingi zasi akiri nani na gbeli sese so akangilo na sese ti la Franzi so akiri nani kwe ala kezama boko a demilitarize ni e otani andani ake mingi meni otani ake so ndali tia kbali so kodo birati imo bimba asara ala londo no so tiwunda na azamani titene zasi ala futa mbeli kiri si ungo ntingi nja so alimbi ye a on meme 130 milliards de marques or. Et bien, de ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, et ils ont été azamani adafa de ti futa nginjaso adafuta nimbi jusqu'à nangusa ki okongwangungumba ya nandoni bali nyambe na mbrambara tongaso ton ake nginjaso ane e akanga ligi na azamani mbiti tene titene ala sara kwe titene ungo tia turugu tia la agwe nanduzu e a mbeti a raison ake dagbani bani ba ake ayisu kwe abumbi si nangoyi so Adolf Hitler a kofadi nan doti mbata ton chancelier ti Allemagne biani le bati le sou atene akembeni zembe si akbo na azamani na mbege ti pokotia la e lo tongaso le petit ye da na maratia ye tongaso pepe e ndusu amungo yangaso kwe amufadi na conférence ti Paris Bimbi na conférence ti Versailles sou biani le keti loyeni na kurugo e ndusu le tonda ti mungo azuti tene kusala ti Aturugu akiri amai agwe na nduzu na seseti Allemagne e ake yeke na yeke si atangaja kodrosu ake banga logi na le nga pembe tukwe na yatela si usebira tigigi mobimba agande ti bagigi na lango oko tinze ti vuka gusa kiko ngbangu ngumba ya nandoni balo ta na ngumba ya e asina lango utati oko nje nisu biani la France nga na Angleterre agande ti yida ti li na ti usebira ti gibo mimba
7: korosi ti franzi ali na ti usebira ti dunia mobimba na akpale wala conséquence kwe na nduti a colonie na nduti tele ti mungo maboko na lege ti konomi na ti usebira so me ti ubongi shari nga na ti kodro komanda ti uam aikelani tunga nanye
8: mbi muna la singila la inga tona bira abagigi za si mosoro koforo abishi da si amu maboko titene birani aduswake tiri birasu alimbiti warangangu titene angbala kwe na yati birani nila nango isu birasu abagigi na sese ti apoto na kudrosha mujumbi titene la franji isu aza maboko nandu ti akondroti ya UF nga na Afrique de l'Ouest biani agufade ti hunda na azu soa kena ya tia kolonisu titene ala fayaka ngangu mingi e mingi a kobe titengoni nga na a yaka tusi apeti mu aleni aka si awara kofro e tongasu na mbegi ti uam mingi ala keunda ande administration kolonial soa kena mbegi nika akeunda titene ala fayaka ti tukia mingi legi oko ake unda nga titene ala faya kati banga tongasu tongasi nangu saki oko ngbangu ngumbaya nandoni balota nangumbaya nango isu birani atondani biani uungo ti aton ti kutonsu biani a bagigi na ubangishari ake fade 14,335 ton so na 1939 la e tongasi na 1945 uungo ni kwe alimbi 34,874 tifa na mango yeke fango yakati tukia nango inisu ama na ti ngu oku ti ngu omene ama agona nduzu ngangu mingi e na mbege ti uamka uungo ti ton ti kotonso nango isu usebira ti yi mobimba abagigi ake fade 1,876 ton so na tongo ndaniela e kete na pokoni moba ama agona nduzu a 5,845 ton. So ti fangangu so si a molenge ti uam a kefade nani na ti fango yaka ti tukia. Legi oko, gina oko ngo iniso ti 39-45 so oba gingo banga so kodroti e ubangishari a kefade nani alimbi 460 ton na 1940 et tonasi na 1945 ungo ni kwe ama agonanduzu alimbi 1307 ton so ake ngangusu amolengeti kodro asara fadi titene amu maboko na la franji so alifade na tibira et ti azo ti uam so alanga kwe alangu pepe na tongo ndani na 39 ungo ti ton so si alake nani mbrimbi ti ti abanga ake 15 ton na ngusa kyo kongba mungumba na ndini balota na ngumba ya e tongana si nangusa kyo ngbangu ngba na ndoni balo sho na oku wungo ti abanga so kwe ala sigi nani ake 50 ton donc ake yesu ama agoyanduzu ti fa na wa mango e ke biani ala sara e for ngangu mingi angbagi ape legi oko nango inyiso awunda titene akoli na awali ala kwe akokapa nayati futango lambo e ndoso nango iso biraso abagigi nango sakyo kongba mungumba nani balota nangumba ya mbi ti ya onguo kona pokoti so ataso bira ti usegigi mobimba unjawe ungo nti lambo ni ama agona nduzu na tongo ndani zwa kefuta fate lambo ni ake faranga baluse 20 francs na 1940 la tongo na 6 na 1941 ama agona nduzu aga 25 francs e tongo na 6 na 1943 agwe nanduzu asina 30 francs et tongana sina ngu sakyo kongba ngumba na ndoni balosho na osho aga franga ngumba ya 45 francs et nango isu bira aigu tiwunji angbala ko timati go nduzu alingbi 60 francs so koli na wali kwa adwati futani ake a ninjati lambosu si alake rokotoni si amunga maboko na la franga so ayeda tili na ti usebira ti gigi mobimba
7: singila mingi za vyembembele ushoka pati kwa singa mbai tibe Afrika ti ingaso a unzi inala ikitinga ndi gike kirike na kongongaso tiba tingo ti korosi ti franzi so na yanga ti muzu franzi atene la defaite française na nzeti fondongu saki ya kongongumba ya nandoni balushu nga na abumbi ngwazu wala ara liyo monsulani abagigi

Anda preti ndeke luka ndeli cha sangu wa kiyako juwa kapa kusala nila atanchi da fonti siri na maingo Emmanuel Sambulifis na gine chala itene singila mingi epiko tatene teke kere kenya wa mangu ya ala mani tonsoa wa emba itibi Afrika na akenzoni mingi titene inga inye siya tambura na yachiko roo wa kutuwande epi na angu nga angu iswa onlani padeso mwengo mene penzeni balosho nandoni omene nga akenzoni titene na yachi kwe mimata kusala so angi ahonga yeketonga so si tonsoa pae zwa dutiki konsantring biso na yachi ngani yeso andi remingi aika wangoni bon ayangata damana ngombitina goti zila mama kunzina notable lula tene inangire chayini sosi adieu merci ayo vya ki ogumonte gini na leti garakasu

0: Ama be ya be Afrika hon zitan so boye ton so ibina metia fadiba kwa singa li soroni la o izia na fadi ton so on anga ti mbagi ti monzo franze kawe ti anga ti kono fadi so akidima ti ala so akina mbagi ti peko ti da la parabon ipoko si akidima mingi tene ti alege imani
1: Radio Ndiki Luka Lisoro
2: Son trafikin wa Biafrika mbibaramo zuni gango na ti lisoro na dafonono ndeke luka wa Biafrika iba na tia ingasu isartene mingi na nduti yangati da mbeti soa ki tunda titene azi na tia langusa ki gasu ti fatene akita muli ingiso ki guna kita damana mbiti ala sosa ki guna kota damana mbiti alimbiti tene akili agule geti mana mbiti nila si iba na legeti sosi azwa demater sala mingi tenti aminashoni kwa desa ki on na legeti tene ti adamana mbiti ni legeti futangoni sosi amina batene anginzani agulanduzu mingi amina batene adani akina legini pepesi amina wabe Afrika abata langa tene akuta zutiko dorosa ki batene ti manambiti akibile tala nanduti amina damanambiti ni zoni pepe beni kpali sosi akina la terenisi wabe Afrika yeti tene lasu isara tena nduni aiki akpali ti gungonati damanambiti itetenti kpali su geti tetenti nyembimbi inga na timini kodoro ti tenesi azu adutin zoni zokoko alimbiti bateri chulo tumana ta wati kodroni akin zoni si luwara pasa ti dutina amina ye tumana mbatilo so ti tenenye tongana si moki na timini vaka akin zoni si mwara nzoni nguti yongoni akin zoni si mwara wa ti banandu akin zoni si mwara nzoni lege ti tene mutambulaga Me lasso ibaso na zingotianga ti damana mbeti so ki gilege ti tena zi ambina siwa ki dimater sala mingi sala pusu ndurna i ala ki gitunda tene me ala ki sarande tonga na nyen ti tene amuli ngitala aguna damana mbeti si gitinga tene me nyen la sara si amuli ngitala limbi ti tene aguna damana mbeti pepe tenti mili pale ki dape yanga damana mbeti azia we azu alimbi ti goti mana mbeti me ibaso amingi sa siwa so si akilango na pekoti aeroport ala sa kilango na ligi so yo na mbagi ta damala don busku na pekonika simogumi mo famo sigi na peko ta aeroport na mbagi ta marché tourno tigongo na nisu ambil minga ki gibeta la tene ala social mulingi ta la ki sara a école nigi na beba tasu ala inga tonga na andi sa mulingi ni akigana école pepe tentinye tentisu legi nisu kasu abuba ngangu zo alimbi nga titene atambla na kukutu yamba da pepe nga sita kururu mulimbi titene motene pepe na yati akambisa su iwara azuti avakasa fatene tonga na simunza pa pika aike kota kwali si tonga na simu wara mbini zuti kpingo na kururu silu yeda titene lumule geni akinzoni mo gibongo timo use walotana tetimo tenti ala pe titi na jingu na legi tonga na sala tingapo bongo ni popota ki beyande ni kwe na tertimo e ilfo mosina mbini ndo mo shonje bongo na wae simo guna kwa me iba asara a nze mingi mingi mingi si iki de Congo nanduti pali ti bubongo legisu siaza kuunda tersala tene me nyela asara si kota legi tongasu alimbi ti tene alekerni pepe na akambisa si wara tene tongasi laso mondo na terti ONM so akina dawati babati aeroport bongi poko legisu si ona devanti base so tene kon poko ti tene ona bagi ti marchi tourno legi akida encore pepe me nati kota gbata to bongisu litingo ti suna la para kojo legi suru wara avimi suru ondasu akinila legi na kanga akidape me akigina terti babati ONM itati pusu ndu na kutazo ti unem na azo so ti unda nyela asi zo oko ti tengo tenenda akida pepe na mbagi ti ndokwa ti beni besa ki paten ti leke ngwa ligi zo ti tengo tena nduni akida pepe na ababa ti amulingi so si amulingi sala ki na mbagi ka akigibe ti nga amulingi na ki gwi andi ekole tonga na nye tenti akpururu apeti mulege ni akukutu alimbi ti on pepe azo alimbi ti tambla na gere kanzoni pepe tonga na ngwa pika tenti fadisu zo inga langu wa langu wa kipika na nimbimbi langu wa lasingu wa kipika na nipepe ba nila lasu ikiri ti boto lecha kuto usiko doro nanduti oko dimata wa Biafrika su beni su si binga lupendere na pika ngopatara bitaratu ndalu menkasu mokika na pikoti babati la para bongi poku motene molangu na mbagi nikasu men legini abuba kwe mokigoto nga naye atene a ba datini mo on marché tournant ti gongona dawaka tonga su kitila ni kida men ti teni guna yanga dasu ko joni muka legeti combattant ni on legeti bar casier et puis ni signa devonka ni gutin civil legi sur la terre on aime ça qui d'encore après mais ngbiri so si ligna bubangwa lutida azwa tika minginda wa ondoni sani tentene ba tik tene ni kir na yangada alimbini on na legeti kilometre 5 nisina mbageti marché sambo sini linda na bini legege nisigina mbageti boeing sini on encore na pekoti aeroport ngurumbidi guna yangada sini e na legeni tongana sini bunga on akian dosusi azo ti sioni aki buazo ti mu aina tertalada et donc tongana sizo tambla na legeni na bi le tambla na risque ti gigiti lokwe ni la laso ibaso lekengo legila akara be afrika pepe kete kwa kango legila akara kutosi kodor pepe akin zoni si ala susi kwa tsana kitene aleke kodorni amu zoni duchina wa be afrika na dosu kwa lakida ala zile tsana ndu titene su wa be afrika pika mpa tarti ti laso akondana wa ekiti mitere na inga tipiko
3: lisoro radio ndiki luka votre météo.
0: Breslandre Nanguitena, la Singela Tenko Singalisoro, Wabi Afrika Solangwa Sorda Fonti Siri na Maingo. Angiartun Douani, Nangotati Bongi, et puis Kinakaka Bandorna, la Mutlasu, et Tonani Gambata Bongi, la Susson Doni, à Kependerming, et Mina Pofadia Tasson Binda et Kefadida, à Kangaletin Douzoni, risque tu nous appends, Gotin d'après qui est 30%. Si Gertun Douani, Kabalus, Nandoni, Okula, et puis Ingatonga Sotitena, et si Ibugirta Langatibila, la Bebikan des Sou, risque tu nous appends, Botati Bongi, que 65%. Gertrude de Wake Balou Sandoni Ota, Yambinda Kikanga Letin Duzungu, et d'un prosoris que tu nous appelles qui d'appendona et que pendere. La Botati Bongi, Bongabe Picobe Comité Ande Balota Andoni Ota, qui Gertrude de Wane Ros que tu nous appelles à Kena 20%, Tassola, que soit des Mingiti Fala, Soso, la Botta Bongi, Balou Sandoni Otanga, la Balota Andoni Ota, soit qui a Gertin de Wane, et l'on de ton son, la Botati Bongi, qui est Gunambageti, Kaga Bandoro. Il n'a pas gagné Katongaso. Carabandoso, Balus and Donus, Nana Balota, Garage in the one in the Nak, Penderaming in Nan, and Gosina Ponifade, and risk to move a pack at 50%, Gashin the work at Balus and Donus, Yambinda Kanga Letin Duzu, Bona Pekobe Committee Lak is Swande, Simuza Paki Ganga Tonso, risk a Nak in a 70%, Bongati B, at 75%, Gashin the work at Balus and Donu, Tati Bepi, Akikir Magbena, Balus and Donus, and Siris Kotumu Zapanak in a 30%, Chifa Swatanem, Atason Donak, Pendere, Ambinda Nak. Kir singi na nazo kosa mwachi sorda fonde kiloka yon tencha tanga chaka pachi kusalati.

0: Vâng, bông ngà đi mi tông gà sò vậy, chúng ta nên zile gì na Alexia Felix yang manji, đây là chị qua singa, chị đi ngoài kana bắt tao mày mà sò lên gà sò kít. Ở lại quên là bị cô chú này, chúng ta phải xem vì chị lấy cái con ngà này gọi chị, ida lụt xin đi cô. Alexia, à chị tao sò vậy, na gian chú này lang ngô chị là sò, Alexia ibara la mingi la sò sò, cô ta tên chị là Kenya.
1: Ibara la Elvire Ken tumbe ibara, zô cô sò sạc mà đạp non để kêu lô cắt chim sò, mà mát tên chị là sò sò, ít nhất là đôni, à kia con đồ sò la sò, à ou à bé à phu cả ou à chị tên zone pepe à con đồ cha mung jun sò si a con un pepe na reti gara.
2: Au rythme des saisons. Kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Kile ibarazo kwe tonso fada ite naliche kwa singa chechi laso isarte nando chi nyela gena gonda chiso si laso azo alimbi chi wara kondo akono pepe naliche gara kondo niya kiki kete kete andaka apule de cherni aki akondo so si akamule gena azo chite nala tenisi ala warangangu ala waranzo ni na chite chala me laso tomo kwa leti gara mo wakondo gikete kete nyese akina gonda ni pika mpata hache ni waganga Jonas Bokutu solo ke ako cha wakode kwa nambage chindu kwa chi amdeo silo kifande te na inando ni kozo njite na pika ngopatarachi na dote niso ala kigwande chitene ala maateni nanduchi asanguchi kite kodro na pekonea wae kimande meni bebe ngondo nanduchi ala sosi ake kakondo na lechi gara nga ala sosi ake batani sosi ala dematera chala nganda jiso wango kondo nchini bisu asu
2: kwa singa chifango yaka gana chibatango anyama.
1: Tunachi sio itene andoa sangu chike kita kudochi acha langu susi ya on aike kudochi chad ngana kudochi be Afrika si abu mi mbuko mbuko chite asa kusala tika ngalege na tene chiso si akbali ake bagigi kana ngo sio si ake gochi tene azanya matepere ni la siara tenge tirela ni na unji ngoti nze chiku kuhusu on na bagi chi ba imboku mna chad la na ni sio la tenge tirela na chiku tata tenge tirela sio ini conference sur la transhumance mama tene ni la ni aluti nando chiri tonga na nisi alimbi tika ngalege na tene chitene a gongo cha zangwa yama agakwale na popochi ya makati ya koto usesu alimbisi awa batangwa ya maanga kwe na awa fango ya kalimbisi saa kusara nzoni iba bumbi ni ake tenge ngoteresu abaki gina alike chumungo mamboko chibumbi saa kenangbeche tapepechi koto wande so ini concordis na popochi ya zumbangu umenesu aguna chite mngoteresu ala sosi ya kira awa kusara tiseni chipse duchi chia cha koto usesu kwe akutazo chikodro amukunzi chi agbatandendinga na amukunzi cha vakanati kita kodochi chat na chibe Afrika silana kokapa na chite ngo tereso si agbuli chala na nduchi tonga na insiari mchite ne ala zia siri na popochi awa fango ya kangana wa batongo ya ma na popochi ya kodochi zuwa chisi mak nga kindo kwa biyongu ya suwa bate nchi fango ya kasi agbuli zulu nando chi pialo pokak de sosia onani na bata chi bonga su na kikita kodoni dana ke sosi ake ala sosia ka faya kana baginka WHH bumbi sok na ngbiti ta pepe amulan na la angwangwa nga amuna la agba ku uti sa mukuzala ni si ngo bagula mbagi kachi ba eske azona sa kusala ni zoni akungwangwa so muna la so eske adunzoni na bagi chi bonga su si mango terchala a 11
2: Singa tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Tunzo itenefadegi na bata chibongi bata la sosi ya kete kondo chi kondo chi ya mzuni swa ini pule de cher adimantezo andati so akono nani ya pe akono ngape ate so akasa dongo dongo tonso atoni ya kawuko wukongo nga la sosi ya kakaninga kwa adimantezo la mingi dati so ala kawani zoni pepe ala kawani yoyo ya pe wango ninga kwa gangangunala la si masango chi sabrina la kisa na ilo solo gutengu terenara.
3: Na darati peka 12, ayekegi kete ala sosi yake kakondo sosi yake nani na mambo kotala. Na yati aha dati kango akondo ni, so yake na dawantie, akondo ni ayeke damingi pepe. Leticia ayeke dema.
4: Aye, li vena kwa damingi, apasa si wango kondo naso. Nani dene tonzo la sa kondo la kumega komemdo. Aye, li vena kwa damingi, apasa si wango kondo naso. Nani dene tonzo la sa kondo la kumega komemdo.
3: Elonu na darati peka 12, si gunambageti begbata, gina linangoti garaso, ala sosi ayeke kaa kondo ni na maboko ti ala na nduzu ayeke bala kue nzoni pepe ye so aga na gingo be mingi na be ti ala so ayeke kani nga na ala so ayeke bata ni
5: i mu kondo ni gara ni babâ e yeke vo kobe ti ala i mu ni ala ngu ye mu ni ala kobe asi i mu lege e gua ni e gue na yanga da i mu ala e kobe gi ya ti lango oko e yeke fu i kobe lege ti na ye ala teke ti lango oko juska ndo ana ndapre ose i ke i mu ni ala ngu na kobe encore na ndapre e ga awe si i mu akoro kobe na ala encore en réalité kondo asi 45 jours mai tembâ bazo aza kondo aza 35 jours a 38 jours so ayeke akondo so c'est parce que kpale ti ala yeke yoro akobe ni achet abe bata ni mbi asara ande lango ni so ape wara kobe ni aso tënë ti même na poulet e kue kozo angiri ti akobe composition ti kobe ti kozo ayeke nde par rapport actuellement na composition kobe ti actuellement so kozo e yeke ma tënë ti atruto soja ape e manga tënë ti ye so aconcentré so encore ae da ape kozo ayeke gi truto na amene laso ayeke sara composition na premix si ayeke mu na akondo mais maintenant amû bazo tënë ti atruto soja na aconcentré asi asi ngiri ti ayoro akobe ni kue achet e gue bazo apoulet aélevere amû na e akoro kobe ape asi asi i ga asimple anzoso azo ayeke pika ayeke akanga ni ti ayeke acentre aga ri ayeke so nyen ti ayevo ayeke mu ni ala ni mai ala yeke mu kua tongaso si ayeke na nduru ti ka na poulet ye ka ape babâ ngbage asi ala lango oko lango so lango ta awe amû kobela akiri akui atere ti
3: ge na gara ti combattant akondo ni ahondo ni na ya ti da ni so si azo ni ayeke kani ye oko ala kono pepe arnaud babâ ti sewa so si ahinga lo na ere ti mbene ayeke dema
6: parfois e yeke na pika 26 na lege ti damara mbeni na pika 25 na lege ti boali na mbage ti bimbuko si et puis quartier kue e hunzi kua e hinga comment so mbi peut ti tene ala ape wala ayeke problème so acameroune parce que kozo ayeke produit na ye apara ni apousse ni ge na bongi ge mais amo so wango ni ge na bongi ayeke ngangu asi asi aéleveur ni ayeke passe comment na cameroun parfois aga na nombre so ala hunda so ayeke ga ga na so asi kondo ahondo ni mais ase mo so gi cameroun ni akole ayeke produit na ye apousse ni ge kua da asi asi problème ti kondo ni ayeke da aga i kete asi asi apeut ti mbi azo kue par exemple i kete si ye arevondo yeke ge sisi yeke vondo lo so ika mo so lo so na 3500 la
3: ata ti so na gara ti pika 12 akondo ti mu nzu so ahondo ni ye oko ngiri ti ala gue mingi na nduzu asara laso nze usi awe

0: Je le taxi, un excellent titre de l'artiste Vanessa Paradis sur Radio Nekeluka à 14h31. C'est le temps de suivre Emmanuel Samboulé et Xavier Mbélé pour le magazine d'histoire qui parle aujourd'hui de la Deuxième Guerre mondiale et l'entrée en guerre de la France. Ngonga ou c'est type et Kotibé Kamite na Penzeni, Balotan de nous, Saké Mongaso, Siki Watana, Emmanuel Samboulé, Nana Xavier Mbélé, Dalti Kwasinga, Ntati Mbaye.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ah, papa, maman, la question qui m'a d'affronter dans des kilos canandembeso et barala. La souille qui s'arrête en brimbri, nanduti, tongondati, ou se bira, ti dunia mobimba, nyelasi, aikena gundati bira souille.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kutara Zapi Mbili, soit que Ginda Tiaye, na Silda Giti Bongye, que Giti Mulambi Maboko, Kutara Ibarala.
8: Ibarala Mingi Emmanuel Samboli fils, Nibara wa Mango Dafununon de Keluka.
7: Nanzeti Mvuka, Ngusakia Kongbango Gumbaya, Nandoni Balota na Gumbaya, Use Birati Dunia Mubimba, Atundani, Mela Linguiti Tenawa Mangoi, Nyelaiki na Gundati Birasuni.
8: Singila, Zasi Azwa Inga Ke, Nandoti Gigi Mubimba, Akuta Bira Bagigi, Kozo Bira, So Alondo na 1914 si na 1918 et Ouse Birani Alondo na 1939 si Awundi na 1945. Biraso a Bagigi Mbangati so Kodroti Zamani, Kodroti Italie, Japon. Gana Ambena Kodroso mi pe dikoni ge kwape si amu pokotiala alala si atondati Ouse Birati Gigi Mobimba. Alondo tikunda biate mendani a Kenye. Na tiso e tarati guliti nandoni biani a gundani aike use ayeso amujate ne cause immediate akeda e a cause lointaine akeda cause immediate ni akesoa cause immediate ni akeso kodroti zamani na pokoni so si le mot kodroti Autriche Tchécoslovaquie le gufade ti na langoko ti njeti buka gusaki okongbambo ngumbaya nandoni balota na ngumbaya biani aturu ti adamani alifade na yati kodro ti Pologne ti baton ainsi Hitler alibiti na azama boko nandu ti kodro su inango yusu ala lifade ka a kodro tongwa na la Franzi nga na Angleterre na Royaume-Uni biani ala ke na kurugo sarango maraye tonga su si ala wunda na zamani titene ala boto aturu ti ala su alifade na ngangu na mbigi ti kodro ti Pologne endosu Hitler ake yitilo dape ba birani cause immediate ni la ake mbanga tiso aturugu ti azamani alifade na sese ti Pologne si use birati gigimo bimba atondani me mbigu fade ti fa ayesu ayote na akuzu lointed e gingo nati ayesu si ayo zasi ekiri na poko ti batongone si piti buli nandoti tongona nye ala lekere fade ala so asobinda na pokoti kozo birati gigimo bimba aleke fade atene so ake fade na popoti zamani so lola kwela kana gonda ti kozo birati gigimo bimba endo so mbi dabeti mbi na conférence si Versailles agbati atene aba fade gigi endo so agati hunda titene ala so asobinda mbi titene akodo so asobinda agande ti hunda na zamani atene zasi Ungo tia turugu tilo ahuna nduzu mingi. Zasi akiri nani na gbeli. Sese so akangilo na sese ti la Franzi so akiri nani. Kwe ala kezama boko ademilitarize ni. E otani. Andani ake mingi. Meni otani ake so. Ndali tia kbali so. Kozo birati imo bimba asara. Ala londo no so tiguunda na azamani titene. Zasi ala futa mbeli kiri si ungong tingi nja su alimbiye a on mem 130 milliards de marques or e bando su yike nangu saki okong bangu ngumbaya nandoni baloko nangumbaya e tongona azamani adofa de ti futa ngi nja su adofa futa ningi jusqu'a nangu saki okong bangu ngumbaya nandoni bali nyambe nambrambara tongosu ton ake ngi nja su ane e akanga legi na zamani mbiti tene titene ala sara kwe titene ungo tia turuku tia la agwe nanduzu e a mbeta raison ake dagbani bani ba ake ayusu kwe abumbi si nango yusu Adolf Hitler a kofadi nando timbata en chancelier ti Allemagne biani le bati le sou atene akembeni zembe si akbo na azamani na mbege ti pokotiala et le tongaso le petit yeda na maratia ye tongaso pepe et nduso amungo yangaso kwe amufade na conférence ti Paris brimbe na conférence ti Versailles sou biani le ketilo yeni na kurugo et nduso le tondati mungo azuti tene kusala ti aturugu akiri amai agwe na nduzu na seseti Allemagne e ake yeke na yeke si atangaja kwa drosu ake banga lugina le nga pembe tukwe na yatiala si usebira tigigi mubimba agande ti bagigi na lango oko tinze ti vuka usake kwa ngumba ngumba ya nandoni balo ta na ngumba ya e asina lango utati oko nzenisu biani la France nga na Angleterre agande ti yeda ti li na yati usebira ti gibo mimba
7: korosi ti franzi ali na yati usebira ti dunia mubimba na akpali wala konsekwensi kwe na nduti akoloni na nduti tene ti mungo maboko na lege ti kunumi na yati usebira so me ti ubongi shari nga na ti kodro komanda ti wam ayeke lani tongana nye
8: mbi mu na la singila lahinga tongana bira abagigi za si mosoro koforo adushi da si amu maboko titene bira ni azo ayeke tiri bira so alingbi ti wara ngangu titene angba lakue na ya ti bira ni ni la na ngoi so bira so abagigi na sese ti apoto na kodro ti amunju mbi titene la france so aza maboko na ndö ti akodro ti AEF nga na afrique de l'ouest biani ague fade ti hunda na azo so ayeke na ya ti akoloni so titene ala fâ yaka ala fâ yaka ngangu mingi e mingi akobe ti tengo ni nga na ayaka tu si apeut ti mu ale ni aka si awara kofro e tongaso na mbege ti wam mingi ala yeke hunda ande administration coloniale so ayeke na mbege ni ka ayeke hunda titene ala fâ yaka ti tukia mingi legi oko ayeke hunda nga titene ala fâ yaka ti banga tongaso tongana si na ngu saki oko ngbangbu ngumba ya na ndö ni balo ta na ngumba ya na ngoi so bira ni atonda ni biani wungo ti aton ti coton so biani abagigi na ubangi shari ayeke fade 14,335 tonnes so na 1939 la e tongana si na 1945 wungo ni kue alingbi 34,874 ti fa na awamango yeke fango yaka ti tukia na ngoi ni so ama na ya ti ngu oku ti gue na ngu omene ama ague na nduzu ngangu mingi e na mbege ti wam ka wungo ti ton ti coton so na ngoi so usebira ti gigi mobimba abagigi ayeke fade 1,876 tonnes so na tongonda ni la e kete na pokoni mo ba ama ague na nduzu asi 5,845 tonnes so ti fa ngangu so si amolenge ti wam ayeke fade na ni na ya ti fango yaka ti tukia legi oko gi na oko ngoi ni so ti 39,45 so mo ba gingo banga so kodro ti e ubangi shari ayeke fade na ni alingbi 460 tonnes na 1940 e tongana si na 1945 wungo ni kue ama ague na nduzu alingbi 1,307 tonnes so ayeke ngangu so amolenge ti kodro asara fade titene amu maboko na la france so ali fade na ya ti bira e ti azo ti wam so ala nga kue alango pepe na tongonda ni na 39 wungo ti ton so si ala yeke na ni mbirimbiri ti ti abanga ayeke 15 tonnes na ngu saki oko ngbangbu ngumba ya na ndö ni balo ta na ngumba ya e tongana si na ngu saki oko ngbangbu ngumba ya na ndö ni balo sio na oku wungo ti abanga so kue ala sigi na ni ayeke 50 tonnes donc ayeke ye so ama ague na nduzu ti fa na awamango ye ke biani ala sara effort ngangu mingi angba gi ape legi oko na ngoi ni so ahunda titene akoli na awali ala kue akokapa na ya ti futa ngo lambo e ndo so nango iso biraso abagigi nango saki yoko mba mungu mba nani balota nangu mba ya mbi ti ya ongu woko na poko tiso ataso bira ti use gigi mbimba unjawe ungo nti lambo ni ama agonanduzu na tongo ndani zwa kefuta fate lambo ni ake faranga baluse 20 francs na 1940 la tongo na si na 1941 ama agonanduzu aga 25 francs et tongo na si na 1943 agwe nanduzu asina 30 francs et tongo na si nangu saki yoko mbangungumba nandoni baloshu na oshu aga faranga Ngumbaya 45 francs et dango isu bira aigu tigunji angwala ko timatigo anduzu alimbi 60 francs so koli na wali kwa adwati futani ake a nginjate lambusu si alake rokotoni si amunga maboko na la franc isu ayeda tili na ti usebira ti gigi mobimba
7: singila mingi za vyembembele ushoka pati kwa singamba itibe Afrika ti yengaso a unzi inala ikitinga nde gike kireke na kongongaso tiba tingo ti korosi ti franzi so na yanga ti munzu franzi atene la défaite française na nzeti fondongu saki ya kongongumba ya nandoni balushu nga na abumbingwazo wala ara le monsulani abagigi

0: wa be Afrika ti kolina ti wali beni ko bela swa dirini Ebola awarani na torti kondro se se ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodo su kwa angu akodo su alimbi ti wa ko bela su lijoko tongana kodo se ti be Afrika ataso ale ti wa ko bela ti Ebola na ti kodo ni pepe
0: ti bata wa be Afrika na terati sioni ko bela su do kwa gbena gaso batene ti seni a unda na zo kwa ti bata le ti lunganga
1: ti bata terati mo ti bata asiwa ti mo alimbi mo ba dire tango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo so sa ko bela ti chauffe ngo terre lode wala simene asigi na terati lo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwi loro iyo na tanganga so ke ndungu na terati mo tongana mo baso mo wa ko bela ti chauffe ngo terre
0: tongana mo ba meni zo so sa ko bela ti chauffe ngo terre wala meni asigi na terati lo go iyo na meni tanganga so ke ndungu na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusa la lanabi senge
1: ikwe iziletsi nganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongomela tindo kwa gbena gba so batya nti seninga na wabe Afrika ngana zo so mambo kona lo
2: awa be Afrika tongomela so akinda lichala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazo kwe atamo ke koli wali wala molenge sarangoli so rotu kubuna ngangu alimti sinazo kwe danila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singe singe ko jenu kwe si lango ota alimbi tikanga lege na kobela ti sionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali chala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molengida na yati Da vaka use na vaka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbi ti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako ti sina bikwa oku na munga basaba na ndambo ti sina munga osio na ndambo ti peko ti bekombite ngana laposo ti tondani na munga basaba na ndambo ti sina bekombite na ndambo ngana lango so kusala ke da pepe ala lingi ti pika singa na ndo ti zoroko 4049 ti wara amungo wango na ndo kusala tongolo mungo mabo kona ala sosi asara lisoro chukubuna ala na ngangu akisenge nga afapeko chili tizo pepe yeke ge chumu maboko na ala
3: radio ndikilika ayakia wabwesinga bali osio na ndoni na yatakita kodro tibi afuka
4: Bambari, Sylvain Bernardin Ridial, Radio Ndeke Luka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
6: Batangafu, Guy Florentin Ndicho, Radio Ndeke Luka.
7: Gwali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
9: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndekeluka.

Marché, Mokiwara, qualité de Susundenge, Nandenge, Akarp, Akeda, Kota Angoro, soit Iratene, Njara, Akeda, A3 Pikan, Akeda, Aketekete, Susu, Akeda, Angengu, Langagete, Na, Bemengondoti, Pusunduru, Natereti, Awagingo, Susu, Sialatene, Yatene, Nanzeti, Kukurunga, Nanzeti, Mvuka, Susu, Akesigi, Mingi, Akenze, Sosingu, Akesuku, Dani, Sosi, Tongarangu, Akesuku, Asusuna, Kesigi, Natereti, Ngutigi, Akobeti, Tesi, Azo, Akemua, Lagbani, Na akodeti amungwa susu sosi awagingo susu afani na I ala tene ala kemwa susu ni na mbeni kalite ti mbingbi iso irina tene nas na yanga ti munju franzi mbingbi niso akesara ni akanga tereni na gbanda si aza porte ni ti tene tongana aza na yatingu susu aga aline yati porte ni lo lingbi ti sigi pepe me lo malayani si aga mulo azango ni akesara mbeni gbagba mpeti lingu jusqu'à na niveau ti anche ti mwawe Mokanga baba mokanga lege titene susu a on pepe nasu mokanga lege fni mokezagi lege ti lingona yati mbingbini oko tonga na susu na galobana we ale lulina yati mbingbini aketonga sosi ala ki mususu ni mingi inga na mbini kodeti mungo susu ni aketiso ala sara sans ver ni ake ambeni a leti angoso ala kanga ni gbani na tereti kamba na tereti kamba ti lenzo ala kanga ni gbani da si ala zana yongoro ni azake kina na linige azake kina milioni azake kina mbagenika si ala guake poni na yatingu tongana susu agati on leti yango niso ake crochelo ndali ti sans ver niso atene akizayo kona yani pepe singati gura niso a iringa atene sans boule so atene a megozo azana yani pepe tene tiso ambeni ake megozo azada si asusuna ke mafio na lina yani ambeni kodeti mungo susuninga ake tiso ala ketambula na machete na ticha la na tereti

0: si akota angoroso akisigiti kuti kikobe na gigiti te ala kiwahala si ala kidengala
1: ngana mbage maleti garati bwali warango nyamati bagara ake ngangu kete na ipusu nduru na tereta na swake kabagara ala fana yatene warango ambororo fadesu na nduru na kodroge ason ala kidape ifa gope kocha la yo tenetiso aiti kwale atarati silana na batati bwali na tingonda na ayini angbati gwe asarasi aitati swake batabagara ake pe aya tingonda ti tereti bwali ba ake akete asango si warasi emuni nala tenenzoni la kuina la Idrisi Yaya
2: jespe wabezele singi landalti sango soir vunga na lakui na tafano ndekilu kai parala mingi na batati bwali ala swakala mingi bwali chute bwali croisement zoni lakui na la

0: rythme des saisons. Kwasinda Tifango Yaka, Gana Tibatango Anyama.
1: Kile ibarazo kwa ito nsofa da ite naliche kwa singa chile chila so isarte nandochi nyela kena gonda chiso silaso azwa limbi chiwa kondo akono pepe naliche gara kondo niya kikikete kete andaka pule tu sherni akia kondo sosi akamule kina azo chite nala tenisi ala warangangu ala waranzo ni na chite chala melaso tomo kwa leti gara mo wakondo kikete kete nyesi akina gonda ni pika mpata hache ni waganga Jonas Bokutu sulo kia wako cha wakode kwa nambage chindu kwa chi amdeo silo kifande tena inandoni kozo njite na pika mpatarachi na dotenisu ala kigwande chitene ala maateni nanduchi asanguchi kite kondro na pekonya wae kimande meni bebe mundu nanduchi ala sosi akika kondo na lechi gara nga ala sosi akibatani sosi ala dematera chala nganda jisu wango kondo nchini bisu asu
0: kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama
1: Tunachiswa itene anduwa sangu chike kita kodo chia cha langu susi ya on aike kodo chia ngana kodo chibe Afrika siyabu mimambuko na mboko chite asa kusala atika ngaligi na tene chiswa si akbali akibagigi kanangu iso siya kegochi tene azanya matepere nila siya la tembiterela nina unjingo chinze chikuku usua on nambage chiba imboku mna chadla dana iso wala tembiterena chukota tengo tereswa ini konferansu la transhumance mamata inila ni aluchi nanduchi tonga nangisi alingu chika ngaligi na tene chitene a gongo cha zangwayama agakwale na popochi ya makachako do usesu alimbisi awa batangwa